0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkamu da wannan lokaci da fatan kun waye garin wannan Juma'a cikin koshin lafiya. A cikin shirin tare da ni Zaharuddin Umar Dutsen Kura muna dauke da rahotanni da zaku ji cewa halin da ake ciki bayan da babban bankin Najeriya ya soke lasisin kananan bankuna na microfinance guda 46 a wani mataki na garan Bawul ga tattalin arzikin kasa. Majalisar Dokoki a jihar Adamawa ta Najeriya ta amince da wani kudurin doka da ake sarin zai wanzar da dangantaka mai kyau tsakanin masu gidaje da masu haya domin tabbatar da adalci da kare haƙƙin kowane bangare. Sannan za ku ji sabon rahoton da gwamnatin mulkin soji ta Niger ta fitar ya nuna yadda hukumomin kasar ke ci gaba da karya lagon 'yan ta'adda daidai lokacin da a gefe guda ake shaida hare-hare a wasu yankuna na wannan ƙasa. To wasu da ke nan daga cikin rahotannin da za ku ji, to amma zan fara muku da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Mutane masu yawa sun mutu a harin rashi mafi muni a Ukraine a bana. Ma'aikatan da ke kera motocin Marsandi za su gudanar da zanga-zanga a fadin Jamus. Sabuwar tankiyar diplomasiya ta kauri a tsakanin Ghana da Afirka ta Kudu. Akalla mutane 30 sun mutu yayin da sama da 90 suka jikkata sakamakon har-haren makamai masu linzami da jiragen yaƙi marasa matuƙa da Rasha ta kai kan birnin Kiev, babban birnin ƙasar Ukraine. Hukumomin Ukraine sun ce harin ya lalata gine-gine kusan 130 yayin da ake ci gaba da aikin ceto domin gano mutanen da har yanzu ke ƙarƙashin baragozan gine-gine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, wanda ya katse ziyarar da yake a Ireland ya koma gida, ya ce rashin samar da tsarin kariya daga har-haren sama da ƙasashen da suke kawance da su suka yi ne ya ƙara yawan asarar rayuka da dukiyoyin jama'a a wannan hari. Sai da ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kai harin ne kan wuraren soji makamashi da filayen jiragen sama, tana mai cewa martani ne ga har-haren da Ukraine ta kai mata a cikin a baya-bayan nan. Magajin garin Kiev ya ayyana wannan Juma'a a matsayin ranar jimami yayin da kungiyar tarayyar Turai ta ce tana shirin kakaba sabbin takunkumai kan masu tallafawa ƙasar Rasha. Dubban ma'aikatan kamfanin kera motoci na Mercedes-Benz ko kuma Marsandi za su gudanar da zanga-zanga a sassa daban-daban na Jamus a wannan Juma'a domin nuna adawa da shirin kamfanin na rage kuɗaɗen gudanarwa da kuma rage ma'aikata. Kungiyar kwadugo ta IG Metall ta ce za ta gudanar da gangamin a wuraren aikin Mercedes da dama, ciki har da biranen Zindelfingen da Untertürkheim da Bremen da Stuttgart da Berlin da kuma Hamburg. Kungiyar ta yi gargaɗin cewa masana'antar kera motoci za ta fuskanci raɗaɗi a watanni masu zuwa idan kamfanoni suka ci gaba da rage ma'aikata maimakon nemo hanyoyin magance matsalolin da suke fuskanta. A cewar kungiyar, kamfanonin kera motoci sun rage ma'aikata kusan 50,000 a shekarar da ta gabata, kuma hakan na iya ci gaba idan ba a ɗauki wani sabon mataki ba. Shugaban riƙon ƙwarya ta Venezuela, Delcy Rodríguez, ta kare yadda gwamnatinta ta tunkari girgizar ƙasa guda biyu da suka lalata wasu sassan ƙasar. Ta ce hukumomi sun fara aikin ceto nan take tare da zargin masu sukar gwamnati da amfani da ibtila'in wajen cimma muradin siyasa. A cewar ta, adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa mutum 2,500 yayin da sama da mutane 12,000 suka jikkata. Har yanzu kuma ana ci gaba da neman dubban mutanen da ba a san inda suke ba. Rodríguez ta kuma ce asusun bayar da lamuni na duniya IMF da Bankin Duniya sun amince da tallafawa kokarin sake gina yankunan da ibtila'in ya shafa, yayin da Amurka ta sanar da bayar da tallafin sama da dala miliyan 300 domin ayyukan ceto da bayar da agaji. Labaran suna zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Za ku iya sauraron mu ta internet a dw.com/hausa ko ta tashar mu ta YouTube da shafin mu na Facebook, har ma da wasu kafofin yaɗa labarai abokan hulɗa. Saɓani ya sake ɓarkewa tsakanin Ghana da Afirka ta Kudu bayan mutuwar wani ɗan ƙasar Ghana mai suna Bashiru Isaac a birnin Cape Town. Ghana ta ce an harbe mutumin ne yayin zanga-zangar adawa da zaman baƙin haure da aka gudanar a ƙasar, tare da yintir da abin da ta kira karuwar kyamar baki da ake yi wa wato ƴan Afirka a Afirka ta Kudu. Sai ne gwamnatin Afirka ta Kudu ta musanta wannan ikirari, tana mai cewa babu wanda ya mutu a ranar zanga-zangar. Hukumomin Ghana kuwa sun ce suna nan kan matsayar su, lamarin da ya kara dagula alakar diplomasiya tsakanin kasashen biyu. A baya-bayanan dai Afirka ta Kudu ta fuskanci zanga-zanga domin nuna adawa da zaman ƴan kasashen waje ba bisa ka'ida ba, yayin da ake zargin wasu baki da haddasa matsalolin tsaro da tattalin arziki, zargin da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke cewa na ƙara ruruta kyamar baki. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da cewa za ta rufe ofishinta na kare haƙƙin ɗan adam a Burkina Faso, bayan da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta dakatar da ayyukansa ba tare da ƙayyade lokacin dawo da su ba. Babban kwamishinan Majalisar ta Ɗinkin Duniya mai kula da kare haƙƙin ɗan adam Volker Stock ya ce ƙoƙarin tattaunawa da hukumomin ƙasar bai haifar da mafita ba, lamarin da ya sa suka yanke shawarar rufe ofishin nan da ranar 30 ga watan Nuwamba. An dakatar da ayyukan ofishin ne watanni uku da suka gabata, bayan wata sanarwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar tana kira ga gwamnatin Burkina Faso da ta mutunta 'yancin jama'a tare da dakatar da matakan da ke taƙaita harkokin siyasa. To jama'a, nan za mu dakatar da labaran duniyar, za mu shiga fagen rahotanni.
0: DW harkokin yau.
1: A fagen rahotanni za ku ji a Kaduna, Najeriya, mata da ke taimakawa wajen samar da tsaro da zaman lafiya a jihohin Arewa 19 sun bayyana damuwarsu kan ƙarancin kayan aikin zamani. A ƙasar Ghana kuma za ku ji da ƙasar ta faɗaɗa hanyoyin cinikin ɗanyen zinari da take samarwa da nufin bunƙasa hanyoyinta na samun kuɗaɗen shiga. To amma za mu fara daga tarayyar Najeriya, inda a cikin wannan mako ne babban bankin ƙasar da ake kira da CBN ya soke lasisin ƙananan bankuna na microfinance guda 46 a wani mataki na garan Bawul ga fannin tattalin arzikin ƙasar. Wakilinmu Mansur Bala Bello da ke Lagos ya juyo mana ra'ayin waɗanda abin ya shafa.
2: Najeriya kuwa na da ƙalla ire-iren waɗannan bankuna sun kusa kama 900 a faɗin ƙasar. To sai da rufe waɗannan bankuna 46 ka iya jefa ma'aikata kama daga 500 zuwa 2000 cikin halin ni'yasu. Tuni dai babban bankin a wata sanarwa daga daraktan sadarwa ta wannan banki, Hajiya Hakima Sidi Ali, ta ce bankunan da abin ya shafa sun gaza cimma muradan da bankin ya gindaya musu. To sai dai duk da wannan mataki, Mr. John Ademi, masani ta fannin sarrafa kuɗaɗe, ya ce mataki ne da zai haifar da mu'amalar banki cikin nutsuwa.
3: It's protecting trust in the financial system. That's why institutions matter.
2: Shiri ne na tabbatar da amintaka ga kastomomi a faɗin ƙasar. Ita dai Madam Margaret, tsohuwar ma'aikaciyar banki ce, ta ce abin kaico shine rashin tabbas na kuɗaɗen kastomomi.
4: Customers may not immediately recover all their money.
2: Tana da ra'ayin cewa da wahala kastomomi su samu kuɗaɗensu, musamman idan bankin na da kuɗaɗe da ake nema a wurinsa.
4: Especially if the institution has outstanding obligations.
2: Mr. Timothy Dauda na da asusu a ire-iren waɗannan bankuna da ake soke lasisi.
5: Wannan microfinance banki suna taimakawa ta wurin samun mutane waɗanda ba za su iya zo kusa da manyan commercial banks ba. Microfinance banki za ka samu su a ƙauyuka wanda za a iya samu ofishi a bude, saboda at least za su iya sa kuɗinsu a gurin, kuma za su iya je su cire kuɗinsu a gurin ba sai sun samu daman zuwa commercial bank wanda sai a cikin gari ake samunsa ba. So
2: Alhaji Ibrahim Tofa ya ce tallafin da gwamnatin tarayya ta tallata na bayar da tallafin masu tuyar kosai da sauransu za su iya samun tsaiko a karkara.
6: Matar shugaban ƙasa ta yi zancen a taimaka masu kosai da toye-toye da wane ne. To idan babu microfinance dinnan, ina wannan damar za ta same su? Yaushe za ta je kowane local government na Najeriya ta ce ta agaza musu? Wannan microfinance din shi ne damar da ya kamata a ce an amfani da shi.
2: Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Nigeria.
1: To daga Lagos kudancin Nigeria sai mu nausa zuwa arewaci. Inda majalisar dokokin jihar Adamawa ta amince da wani kudirin doka da ake sa ran zai wanzar da dangantaka mai kyau tsakanin masu gidaje da masu haya domin tabbatar da adalci da kare haƙin kowane bangare. Matakin na zuwa ne yayin da ake ci gaba da samun korafe-korafe kan rikice-rikicen haya a sassa daban-daban na jihar. Wakiliyarmu Fati Muhammad ta duba abin da wannan kudirin doka ya kunsa da kuma yadda zai kasance daga birnin Yola.
7: Kudirin ya kuma kunshi tanade-tanade kan yadda za a gudanar da yarjejeniyar haya, hanyoyin korar mai haya bisa tsarin doka, da kuma hanyoyin sasanta saɓani da kan iya tasowa tsakanin ɓangarorin cikin lumana. Malam Ibrahim, wanda ke zaune a gidan haya a Yola, ya bayyana farin cikinsa kan wannan sabon matakin.
8: Waɗannan dokoki da gwamnati ta samu ji daɗinta sabili da irin musguna manan da ake yi da cin kashin da ake mana za mu samu sauƙinsa. Sabili da mai gida zai zo ya same ka ya maka tozarci, muna da yaƙinin waɗannan cin kashin da ake mana za su ragu. Saboda koda mai gida ya zo ya maka rashin mutunci ko cin kashi, akwai dokokin da za su bi maka haddinka. Saboda haka ne muke farin ciki da waɗannan dokoki da gwamnati ta ɗauka.
7: Muhammad Dawud Kacella shi ma ɗaya ne daga cikin masu gidaje a Yola, ya bayyana ra'ayinsa kan yadda yake kallon wannan sabuwar dokan.
9: Gaskiya wannan kudiri ne mai kyau, kudiri ne da aka kawo wanda zai taimaki al'umma gabaki ɗaya, zai taimaki shi mai gida, sa'annan kuma zai taimaki shi mai zama a cikin gida. Idan muka duba muka gani kullun kukan da nake a cikin wannan sana'a din, mutanenmu sun daina gina gidaje ganin cewa shine masu haya ba sa kyautata musu. To yanzu za mu ce mun gode wa Ubangiji, muna gode wa su gwamnati da suka kawo wannan kudiri din.
7: Masana bangaren zamantakewar al'umma ciki har da Dr. Adamu Babikwai na ganin dokar za ta taimaka wajen rage yawan takardamar haya tare da samar da tsari mai kyau da zai baiwa kowane bangare damar fahimtar hakinsa da nauyin da ke kansa.
2: Mataki ne mai kyau da suka dauka. A yi ma shi mai haya adalci, shi kuma wanda ya zuba jarinsa shi ma ya zamana ya samu adalci. Abu ne wanda ya zo daidai da kusan abin da ƙasashe da suka ci gaba suke aiwatarwa. Suna da dokoki waɗanda aka tsara kuma masu alaƙa da masu gida da masu haya domin kare haƙƙin kowane ɓangare. Ita majalisar jihar Adamawa ta burge ni da wannan doka nata, kuma muna sa ran ya zamana a yi adalci kuma ya zamana ƙudurin dokan mai sauƙin aiwatarwa ne. Tare da la'akari da ra'ayoyin masu gidaje da masu haya, lauyoyi da masana harkokin gidaje.
7: Ana sa ran cewar idan aka fara aiwatar da sabuwar dokar a hukumance za ta taimaka wajen inganta harkokin gidaje a jihar Adamawa tare da samar da kwanciyar hankali tsakanin masu gida da masu haya. Fati Muhammad, DW Hausa daga Yola a Najeriya.
1: Har yanzu muna tarayya ta Najeriya, inda mata da ke taimakawa wajen samar da tsaro da zaman lafiya a jihohin arewacin Najeriya 19 suka bayyana damuwarsu kan karancin kayan aikin zamani wanda suka ce na hana su gudanar da ayyukansu yadda ya kamata wajen kare garuruwa da al'ummomi daga hare-haren 'yan bindiga. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Ibrahima Yakubu ya aiko mana daga Kaduna.
10: A daidai lokacin da karuwar taɓarɓarewar tsaro ke ci gaba da zama wata barazana ga ci gaban arewa da tattalin arzikin yankin, wasu jaruman mata da ke aikin tsaro waɗanda ke taimakawa wajen samar da ingantaccen tsaro da zaman lafiya da ke aikin su ƙarƙashin ƙungiyar 'yan sa-kai na Vigilante da na sauran ƙungiyoyin tsaro na fararen hula sun dai fito fili ƙarar sun nuna damuwarsu bisa ga rashin kayan aiki na zamani kamar su makamai masu kyau da rigunan kariya da na'urorin sadarwa da rashin albashi ko kyakkyawar kulawa a wasu wurare, tare da ƙarancin tallafi daga gwamnati ko hukumomi wajen inganta aikinsu, lamarin da ke janyo koma baya a ƙoƙarin da suke na bada nasu gudunmuwar domin kawo ƙarshen ayyukan masu sata da garkuwa da mutane da ta'addanci a dazukan ƙasar. A cewar Madam Juliana Moses,
11: fara muna jira mu ga abin da gwamnati za ta yi mana. Mun shirya ko mu yi rai ko mu mutu, muna aiki din dumu-dumu shekaru da shekaru, ba mun bari ba har yau har gobe.
10: To a cewar waɗannan mata da zaman lafiya da sulhu da kuma haɗin kai da dukkanin hukumomin tsaro da sauran al'umman gari don inganta zamantakewa da kwanciyar hankalin al'umma, su ne dai muhimman abubuwan da suke son gani a Najeriya.
12: Na Hanatu Moses, muna yaki wannan da dadewa gwamnati ba su kula da mu ba, kuma muna aiki fiye da wanda gwamnati ma sun karba ma domin aiki mu ya sha karfi aiki wanda gwamnati suna ji da su saboda haka ne ni roka nake yi su duba gaba su duba baya a ba mu kayan aiki a salame mu aiki a sake mu aiki a fara ba mu na kashi mu shiga daji mu muna fito da su
10: Ne bi Captain Umar Abubakar Bakuru mai ritaya shine dai shugaban kungiyar ƴan vigilanti na ƙasa dake cewa lalle dai kai makwai buƙatar tallafawa ƴan sa kai da kayayyakin aiki da motocin sufuri dan shiga daji da sauran wurare domin kawo ƙarshen yanayin da ake ciki
13: domin kaga issue na maganar tsaro abu ne da ya shafi kowa da kowa mutun ya san yadda zai kare kanshi matan nan da kan raina idan aka ba su kyakkyawan training aka ba su kayan aiki mace tana rike da bindiga a gidanta in ƴan ta'adda suka shigo wallahi tallahi wata matan ta fi namiji kokari yanda namiji zai manta da inda ma ya aje bindiga sai ba an kama shi ita abin da zai fara fado mata mind training din ta samu bindigan za ta amfani da shi sannan ko ba ita ba duk inda ka koyar da mace abu ka koyar da nation ne domin za ta koyar da ƴaƴanta so kaga akwai buƙatar a koyar da su a ko ba su kan aiki
10: Ya zuwa wannan lokacin da duk da irin hatsarin da aikin ke da shi saboda suna fuskantar barazana daga ƴan ta'adda da sauran masu laifuka daban-daban da kuma rashin horo na musamman da zai ƙara musu ƙwarewa a fannin tsaro duk da haka ne jakadun zaman lafiya da sarakunan gargajiya da sauran al'umman gari sun yaba da irin rawar da suke takawa wajen samar da tsaro da kwanciyar hankalin al'umman ƙasa Ibrahima Yakubu sashin Hausa na DW daga Kaduna a Nigeria
1: To shirin safi kuke saurara nan sashen Hausa na DW nan gaba a cikin shirin zamu kawo muku rahotanni daga jamhuriyar Niger har ma da kasar Ghana.
0: DW ra'ayin malamai.
10: Dambarofin da ƴan takarar majalisar tarayya a zaben 2027 a jami'ar APC mai mulki a Najeriya ya dauki sabon salo inda jami'ar ta sauya sunayen wasu ƴan takara. Lamarin da wasu ƴan siyasa ke cewa dauki daura ne ba adalci ba
14: ba alheri bane ka dauki haƙƙin mutane na zaben makansu shugaba ka azama kanka bayan kai rantsuwa cewa za ka yi ma mutane adalci
10: shin ina wannan rikici zai kai jam'iyyar yayin da ke tinkara zabe kuma ina makumar demokradiyya a cikin jam'iyya wannan shine batun da zamu tattauna a shirin ra'ayin malamai na wannan makon
1: To gobe Asabar da GB Lahadi za a yi wannan shirin da fatan za ku kasance tare da mu. Zamu je jamhuriyar Niger inda rahoton da hukumomin tsaron kasar suka wallafa dangane da ayyukan samar da tsaro ya nuna da cewa ana ci gaba da toshe hanyoyin walwala na ƴan ta'adda ta hanyar kama motoci da ke kai musu man fetur ko sauran kayayyakin da suke amfani da su. Duk da cewa har yanzu akwai waɗanda ake gaman baki da su suna shigar da wasu abubuwan buƙata ga ƴan ta'addar. Wakilinmu na Yemi Salisu Bukari na ɗauke da rahoto.
15: Bincike da na masanatun farko ya nuna cewa abin da ke karawa ƴan ta'adda ƙarfi shine na kayayyakin da suke samu inda bayan maga makamai akwai batun abinci da kuma kayan aiki kamar man fetur da suke zubawa a baburansu kayan sadarwa da dai sauransu wanda a cewa Dr. Ibrahim Haruna Usman masana harkokin tsaro kuma malami a Jami'ar Abdulmumini ta birnin Yamai ganin irin wannan yanayi dole sai fa al'umma ta yi hakuri kan bincike da ake yi akan hanyoyi
16: Duk waɗannan yana cikin abubuwan da ke ƙara musu ƙarfi na yaƙi amma ba nan bane matsala ba matsala shine al'umma na Niger da sauran ƙasashen da ke kewayen su mutane za su ga an takure su sosai amma dole ne a yi wannan takura wannan bincike da abubuwan da ke kama da su su ne ke sa a samu tsari
15: da yake magana ɗan fafutuka ta shafinsa na yanar gizo Umaru Kante ya ce tun farko abin da ta kamata a yi shine toshe hanyoyin shigar da kayayyakin da ƴan ta'adda ke amfani da su
17: duk yanda za a yi akwai manahukai cikin mu wanda misali za su yi ka kurdawa suna kai musu ko don su ba su kuɗi ko don wani abu can daban al'umma ya kamata ta lura da cewa duk abin da ake yi tsaro ne ake yi kuma kai ma kanka ba daɗi ba ne ka je bulaguran wannan mutane su tsaida ka saboda duk inda suka tsaida ka babu lallan ka kuɗaran ka yi huta barantana abin da ka ɗauko na kasuwanci ko kuma wani kuɗi daban
15: a wasu wuraren daga cikin matakan da aka ɗauka babu ɗaukan mai a cikin jarka daga gidajen mai sannan babu batun cika babura ko tanki makil domin wasu na bin ta wannan hanya ne suna kai man ga ƴan bindiga sannan akwai yaki da safaran miyagun kwayoyi wanda shi ma aka lura akwai nau'ukan magunguna da ke karewa a hannun ƴan ta'adda wanda a cewar Alhaji Umaru dan madamin da magaram mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a ƙasar ta Niger a komai ana iya saka tsari amma yanayin ne babu tabbas
18: ɗan ta'adda suna da ma'amala da ɗiya marasa imani marasa tunani waɗanda bai san ba ciwon kansu wanda kuma talauci ya dame su komai za su iya aikata babu ruwansu. Muddin ɗan ta'adda suna samun mai ta'addanci ba zai faso ba. Domin yin wannan yunƙurin tsarin man fetur ɗin yakan rage wa su ɗan ta'adda alhamzari kuma gwamnati ta ɗauki tsarin matakai kan wanda aka same shi bisa saida wa ɗan ta'adda mai.
15: A wani samame da rundunar tsaro ta Operation Almahau ta kai na tsawon kwanaki 6 a yankunan da aka san kwararo ne da 'yan ta'adda ke bi. Jami'an tsaron sun yi nasarar samun tarin kayayyaki na abinci na 'yan ta'adda da sauran makamai, inda bayan haka sun kuma kama wata motar jigila da aka bincika aka gano batir na babura sama da 70 da ƙananan gas da ake dafa ruwan zafi da hasashe masu tarin yawa. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Nijar.
1: To yanzu sai kasar Ghana wadda take faɗaɗa hanyoyin cinikin ɗanyen zinari da take samarwa da nufin bunƙasa hanyoyinta na samun kuɗaɗen shiga. Haka ma gwamnatin ƙasar na ganin hakan mataki ne da zai ƙarfafa darajar kuɗin ƙasar da kuma zinarin da take fitarwa zuwa ƙasashen ƙetare. Rejana Munir Yahaya ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta haɗa mana.
19: Daga ranar 1 ga watan Yuli ne ƙasa mafi ƙarfi wajen samar da albarkatun zinare a nahiyar Afirka wato Ghana ta fara sayan kashi 30 cikin 100 na gaba ɗaya yawan zinaren da manyan kamfanonin haƙo ma'adinan zinaren ƙasar suke haƙowa. Zinare dai na ci gaba da zama wani muhimmin albarkatu da manyan bankunan ƙasashen duniya ke saye ga ƙasar ta Ghana, wanda a kwanakin baya ta sake daidaita tattalin arzikinta bayan da a shekara ta 2022 babban bankin ƙasar ya fara sayan zinare na cikin gida a matsayin wani shiri na faɗaɗa hanyoyin ajiyarta na albarkatun zinare. Zinaren, wanda ke guda daga cikin manyan albarkatun da ƙasar ke fitarwa, yana samar mata da kuɗin shiga da suka kai kaso 40 cikin 100, inda ƙasar ta samar da yawan ounce miliyan 6 a shekarar da ta gabata. Alhaji Altijan Hamza, masanin tattalin arziki ne a Ghana, ya bayyana yadda wannan nasara za ta daɗa bunƙasa tattalin arzikin ƙasar.
20: Abu ne da yake zai taimaka ma harkoki na tattalin arziki, saboda lokacin da gwamnatin take saye kaso 20 mun ga irin gudunmuwa da ta bada wurin taimakawa a daidaita harkoki na sidi. Sa'annan wannan yayya ya taimaka an toshe barna da ake huskanta wurin fitar da ma'adanai masu yawa ta barnuwar hanya zuwa kasashen waje a sayar. To idan ko gwamnatin ta daga shi yanzu ya kai kaso 30 za ta sai, wannan zai taimaka. Babu shakka akwai kasa kamar Botswana, kasa kamar Tanzania sun shigo da irin wannan shiri da Ghana ta shigo da shi. To amma shawaran da zamu bawa Ghana, ya kamata farashin da gwamnatin za ta sai na zinari ya dace da farashin da ake sayarwa kasuwan duniya. Kuma wannan abu zai taimaka zinari da muke da su za su yi yawaita ajiya adana wasu daga bankin kasa.
19: Yarjejeniyar da manyan kamfanonin haƙo ma'adinai suka cimma da mahukuntan Ghana dai ta buƙaci kamfanoni masu tonan zinare su riƙa sayar da kashi 30 cikin 100 na dukkan zinaren da suke samarwa ga hukumar kula da cinikayyar zinare ta ƙasa, wato Ghana Gold Board. Alhaji Baba Ahmed, mamba ne na ƙungiyar masu haƙo ma'adinan zinare a Ghana, ya kuma ce wannan sabon mataki ba zai shafi ciniki da ribar da suke samu ba.
21: Zai taimake mu sosai, domin ko da ma zinare da muke sayar ma Gold Board duka suna zuwa da shi kasan waje ne, kuma suna ba mu price mai rahusi, sai sa komai da komai na da kyau. Abin da suka yi na mu muna gani ya taimaka muna.
19: Idan dai ƙasar ta Ghana ta cimma nasara a fannin albarkatu na zinare yadda take buƙata, ana ganin zai ƙarfafa ba kawai matsayinta na babbar mai samar da zinare a nahiyar Afirka ba, har ma ta iya kasancewa babban jagora a fagen sarrafa shi a nahiyar Afirka.
1: Rejana Munir Yahaya kenan da rahoton da ta haɗa mana. Yanzu sai rahotonmu na musamman.
0: Himma dai matasa.
1: A jamhuriyar Nijar, wani matashi da ke karatu a fannin ilimin shari'a babbar jami'ar birnin Yamai ya rungumi sana'ar sayar da shayi a gaban jami'ar. Ɗalibin mai shekaru 33 ya horas da gwamnatin matasa wanda tuni aka yaye su suka kama sana'a, sai dai ya ce ya fuskanci ƙalubale masu yawa kafin ya kai ga nasarorin da ya samu. Wakilin mu a Yamai, Gazali Abdu Tasawa, ya aika mana da rahoto.
22: Yanzu haka dai muna a bakin babban titi da ke bi ta gaban babbar jami'ar birnin Yamai, a gaban teburin sayar da shayi wanda Abdulmumuni Garba Zodi dalibi da ke karatu a matakin master a sashen ilimin shari'a na kasar ta Niger ya buɗa domin neman na kai. Ya kuma bayyana mana dalilansa na shiga wannan sana'a ta sayar da shayi.
3: A lokacin da ni maitrizi ita ta duruwa na yi konkuri in magistrature su guda mai sanapa marshe don sai ni gani da cewa ba za da yiwuwa don na yi karatu ba in zo in zamna haka nan babu aikin yi. Shi yasa ni yanke shawara da zaman banza ƙara ka samu sana'ar da za ka yi wadda za ta kare maka mutunci. Ida sana'ar shayi wani bi idan muna fada muna zamne sai gani mu ga mu nan muna bata lokaci muna zaman banza alhaki akwai wasu su suna bukatar shayi ba su da lokacin su yi shi. Me yasa ba za a kafa wani tsari ba wanda zai magance musu matsalan nan ko zai biya musu bukatar nan ta shayi? To nan ne ire in ta fara zawa.
22: Shekaru biyar kenan dai da Abdul Mumini Garba Zodi ke gudanar da wannan sana'a ta sayar da shayi ko ataya. Sai dai ya ce kafin ya kai ga cimma wannan zomo sai dai ci dan karan gudu.
3: A lokacin da na fara dalar shayi na kira matasa ƴan uwata dalibai su zo mu buɗe entreprise me su gani suke yi kakane za a yi a ce su da digirin su su zo su suna dalar shayi su a ganin su kaskanci ne me duk wannan gaskiya bai sa ni ƙasa a guyo ba sai na fara. Yanzu kadan kadan da mutane suka gani abin da ni za a gani yanzu matasa suna ta kwaikwayo suna haudawa ko ina cikin vilin Yamai. Kalubale na tsakanin sana'a da karatu shine idan ka fara za a gani lokaci yana dan shige maka cikin juna.
22: Kuma Abdulwahabu Abubakar na ɗaya daga cikin matasan da suka ci moriyar wannan horo na shi.
4: Mun yi aiki karkashin wannan kamfani na Safi a bakin jami'a. Alhamdulillah mun sami ya ba mu farmasiyon har muka hito yanzu ya banya mu na ta cibiya a Dezen Fon Gamkale. Muna aiki samanta gwargwadon hali ana iya yi kam ko jika 20 ko 15 duka muna iya haɗa ga ini dai.
22: Ya zaka dai Abdulmuni Garba Zodi ɗalibi a jami'ar ta birnin Yamai ya mallaki abin hawa na kansa. Yayi aure da wannan sana'a ta sayar da ataya. Kana da ita ce yake daukar dawainiyar kansa da ta iyalansa. Dama kuma karatunsa da yake ci gaba da yi a jami'ar ta birnin Yamai. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Niger.
1: Wannan rahoto kuma shine cikamakin rahotannin da muka yi muku tanadi. Sai dai a farko mun kawo muku labaran duniya inda wasu daga cikin ku suka ji cewa sabani ya sake barkewa tsakanin Ghana da Afirka ta Kudu bayan mutuwar wani dan kasar Ghana mai suna Bashiru Isaac a birnin Cape Town. Ghana ta ce an harba mutumin ne a yayin zanga-zangar adawa da zaman baki da aka gudana a kasar tare da yintar da abin da ta kira kyamar baki da ake yi wa 'yan Afirka ta Kudu. Sai dai gwamnatin Afirka ta Kudu ta musanta wannan ikirari tana mai cewa babu wanda ya mutu a ranar zanga-zangar da aka yi. To ƙarshen shirin safin kenan wanda editan mu na wannan lokaci Muhammad Awal Balarabe ya tsara shi. Ni ne Zaharuddin Umar Dutsen Kura ke muku fatan alheri daga nan Jamus.
5: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: da bai kamata wata kotu ta saurare shi ba. Sabon babi ne ga 'yan jam'iyyar ta ADC da suka shiga hali na rashin tabbas na kila wakala a kan shiga zaben shekara ta 2027 duk da cewa sun yi ta maza na ci gaba da shirye-shirye. Komai suka sanya a gaba a yanzu, musamman zaben shekara ta 2027 din da suke son karɓa mulki a hannun jam'iyyar APC mai mulki. Naomi Lansara Abel ita ce shugabar mata ta jam'iyyar.
1: Neman kujera daga shugaban ƙasa har zuwa majalisar dokoki na jiha. Mun riga mun yi congresses dinmu, mun yi primaries dinmu, mun samu kujerunmu da yardan Allah da ikonsa mai ba da mulki. Muna fata, muna bege, muna addu'a, ba gudu, ba ja da baya.
0: Tsallake siraɗi na rashin tabbas ne ga ilahirin 'yan takara a ƙarƙashin jam'iyyar ADC da a yanzu suke ta tsalle suna ɗoki. Domin su ne suka fi murna da wannan hukunci na kotun da yanzu ya ba su dama na ƙara azama a fafutukar da suke yi. Anwar Aliyu Lawal Kairo ɗan takarar neman majalisar dokoki ne a jam'iyyar ta ADC.
2: Wannan sakamako da kotu ta bada a kan jam'iyyar tamu ta ADC abu ne na ban sha'awa, abu ne na son barka, kuma muna da ƙwarin gwiwa a kan insha Allahu a jam'iyyar ADC za ta samu nasara. Lura da cewa kowa jikin shi yana faɗa mishi a Najeriya.
0: Ta kai matakin da dukkanin manyan jam'iyyun ƙasar na adawa kowace na da shari'ar da take fuskanta a kotu. Dr. Abdulrahman Abu Hamisu, masanin kimiyyar siyasa da ke Jami'ar Abuja, ya bayyana cewa duk da wannan nasara fa akwai sauran kalubale babba a tsakanin jam'iyyun adawan da tuni aka farraka su.
3: Ni ban ga 'yan siyasa da ake ganin su gonaye ne wanda sun kore a siyasa. Wannan wato hukunci da kotun ta baya ta yanke ya sa mutane da dama da suke da yakini cewa a za su iya su yi aiki da ita ADC din suka kishi geta, saboda suna gani cewa daga baya kotun kulli ko babban kotu za ta amince da wato hukuncin da aka zarta a baya. Duk wannan an yi aka ne saboda kar su samu natsuwa su wato fafata da su kamar yadda ya kamata.
0: Hukuncin kotun dai ya sake zaburar da siyasa da guguwar take kadawa a Najeriya, musamman neman kwace mulki da jam'iyyun adawar kasar ke yi daga hannun jam'iyyar APC mai mulki a cikin kasar. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
4: To daga Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Niger, amma kafin nan ga wannan saƙon.
5: DW ra'ayin malamai.
6: Dambaro fitar da 'yan takarar majalisar tarayya a zaben 2027 a jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ya dauki sabon salo, inda jam'iyyar ta sauya sunayen wasu 'yan takara, lamarin da wasu 'yan siyasa ke cewa dauki daura ne ba adalci ba.
7: Ba alheri ba ne ka dauki haƙƙin mutane na zaben makansu shugaba, ka aza ma kanka bayan kayi rantsuwa cewa za ka yi ma mutane adalci.
6: Shin ina wannan rikici zai kai jam'iyyar yayin da ake tunkarar zaɓe, kuma ina makomar demokradiyya a cikin jam'iyya? Wannan shine batun da zamu tattauna a shirin ra'ayin malamai na wannan makon.
4: Tuma dalla kuna da tare da sashen Hausa na DW da ke nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. Ma'aikatar mai fetur ta jamhuriyar Rijiyar ta kaddamar da aikin kwamitin ƙwararru da aka ɗora wa alhakin binciken hanyar bututun iskar gas wadda zai taso daga tarayyar Najeriya zuwa ƙasar Algeria bayan ya taso ya kuma isa jamhuriyar ta Nijar. Wakilinmu na Yemai Salisu Bukari na ɗauke da rahoton.
8: Wannan tsari na shimfiɗa bututun iskar gas wata babbar dama ce ga ƙasar ta Nijar, domin zai ba da damar haɓɓaka albarkatun iskar gas a ƙasar, ƙarfafa matsayin da Nijar take da shi da yadda za ta kasance mai fada a ji a fannin albarkatun man fetur da iskar gas, samar da wadata ga al'umma da kuma tabbatar da makoma ta gari ga ƙasar, wanda a cewar Aisami Chiroma na ƙungiyar Rotab masu fafutukar ganin arzikin Nijar ya amfani 'yan ƙasar, ya kyautu a yi nazari mai zurfi ta yadda za a kare mutuncin Nijar da 'yan ƙasar ta Nijar.
9: Nijar ta wakilta mutane wanda yake mutane ne na gari, wanda suke iya zuwa su yi tsaye wajen kare haƙƙin Nijar. Tunda an kadi ba wani lokaci harka ta bututu ko harka iskan gas da sauransu da ma'adanai harkoki ne wanda suna tattare da ƙalubale da yawa, musamman na cin hanci, duba da cewa manyan kuɗaɗe ne ake juyawa. Kenan abu ne wanda dandanan

0: To madalla hukumar NYSC ta fara aiki ne domin karfafa hadin kan kasa bayan yakin basasa a duk shekara dubban matasa masu digiri daga jami'o'i da manyan makarantu kan shiga wannan shiri duk da yake an gabatar da korafe sai dai gwamnati a yanzu ta sanar da gagarumin garan bawul ga tsarin yi wa kasa hidima kuma daga cikin babban abin da yake daukar hankali shine tsawaita zaman sansanin horaswa daga makonni 3 zuwa 6 da koyar da matasa harkokin sana'o'i da ma kasuwanci a cewar gwamnati manufar ita ce a mayar da NYSC daga shirin hidima kawai zuwa wata makarantar da za ta samar wa matasa abin da za su dogara da kansu ga matasa irin su Ruqayyah Muhammad da take matakin karshe a jami'a ta nuna sambarka da wannan shirin
1: Yana ji daɗin sosai wannan sauyi da gwamnati ta kawo na gabatar ƙasa. Musamman mu da yanzu muke a matakin ƙarshe na kammala jami'a. Gaskiya alhamdulillah. Gaskiya abin ya mana daɗi gashi bugu da ƙari ma an ce har da sana'o'i za a koyar a wurin. Kaga idan mutum ya iya wata sana'a ko ma bai samu aiki zai riƙe sana'a kuma ya samu abin. Wallahi abin ya mana daɗi alhamdulillah.
0: Masu goyon bayan wannan garan bawul na cewa lokaci yayi da batun hidimar ƙasa zai kasance ya dace da buƙatun wannan ƙarni a cewar su shekaru da dama ana zargin cewa matasa na kammala jami'a ba tare da ƙwarewa da za ta taimaka musu ba wajen samun aikin yi ko kafa wata sana'a saboda haka tsawaita horar da su kan kasuwanci fasahar zamani da shugabanci na iya zama wata dama ta rage rashin aikin yi da ƙarfafa tattalin arziki kamar yadda Bashir Limanci tsohon sakataren kungiyar dalibai ta Najeriya ya bayyana
2: sanunmu ne a da NYSC ya fi karkata wajen koyar da ladabtarwa kishin ƙasa da bin doka waɗanda har yanzu suna da matukar muhimmanci amma a yau matasa suna kuma buƙatar ilimin jagoranci ƙwarewar sana'o'i da dabarun kasuwanci domin su iya dogaro da kansu bayan kammala hidimar ƙasa idan aka aiwatar da wannan gyara yadda ya kamata zai taimaka wajen rage rashin aikin yi ta hanyar baiwa matasa damar kirkirar ayyukan yi maimakon jiran gwamnati ko kamfanoni su dauke su aiki haka kuma zai samar da shugabanni masu nagarta da matasa masu ƙwarewa
0: to sai dai yayin da wasu bakin su har kunne da jin wannan labari matashi Khalid Kabir Yusuf ya ce wannan shiri ba lalle yayi tasiri ba yayin da ya aza ayar tambaya ga gwamnati game da batun samar wa matasa jari idan sun samu horo na kasuwanci da kuma sana'o'i
3: ai ba kowa ne yake da interest ma ne sana'ar ba gaba daya ba kowa ne yake da wannan ra'ayin ba wani ya fi son ya ga yana yi wa gwamnatin hidima wani kuma gaba ɗaya ma ba shi da ra'ayin yin sana'a gaba ɗaya kuma sannan in ma gwamnati ta koya mutum yadda zai sana'a za ta ba shi jarin da zai irin sana'ar da yake da burin yi ne idan ya gama wannan koyon harkokin sana'o'i ko ko a'a zuba mai ido za ta yi je nemi jarin da zai tashi sana'ar na biyu kuma wannan kadai gaskiya bai isa ba za a ce gwamnatin za ta haɗa da bautar ƙasar a ce ta raba abin kashi biyu rabin shekarar ka ta fara iciya bautar ƙasar ka yi bautar ƙasar rabi kuma ka koyi sana'ar wanda in ka je a ƙarshe sai ka ga wanne ya kamata ka yi choosing at least dai ta fita ta nuna maka hanyoyi biyu
0: Abba Mika'ilu Dandami matashi ne da ya yi hidimar ƙasa a shekarun baya ya bayyana irin sauyin da za a iya samu yanzu da sabon tsarin na gwamnati idan aka kwatanta da yadda suka hidimtawa ƙasa
4: To abinda zai bambanta yi wa ƙasa hidima a wannan lokaci da kuma wanda muka yi a baya akwai maganar wato fannoni da mutum ya fi ƙwarewa kamar alal misali fannin da ka fi ƙwarewa shi za a fi mayar da hankali wajen ganin cewa an ƙara maka ilimi a kansa domin ya zamto cewa ka samu wata takarda ta shaidar ƙwarewa a kai ba misali idan ka ƙware akan aski tun a cikin sansanin za a baka shaidar cewa ka ƙware akan aski wanda zai taimaka maka koda bayan ka fita daga sansani akan koda ka fita daga sansani zai taimaka maka wajen neman aiki da makamantansu to sannan kuma maganar tura jami'ai wato tura su matasan wajen da za su yi wa ƙasa hidima kin ga idan muka duba duk da yake hukumar ta kan yi ƙoƙari wajen tura matasan akan tsarin karatun da suka yi a jami'o'i, to amma kuma akwai waɗanda ake tura su inda ba su da alaka da abin da suka karanta. To ina ganin a yanzu idan har aka jaddada wannan duk waɗannan makamantan su zai taimaka gaya wajen ganin cewa ba su sauka daga layin da abin da aka karanta ba, kuma kin ga shi ma wannan wani sauyi ne.
0: Tun da fari manufar yi wa ƙasa hidima, wato NYSC ita ce haɗa kan 'yan ƙasa da ƙarfafa kishin ƙasa da ba da gudunmawa ga ci gaban al'umma da inganta fahimtar juna a tsakanin ƙabilu da addinai da gina shugabanci da ɗabi'a. Hakan ya sa tsohon ministan matasa a Najeriya Solomon Dalong ya ce babu hujjar da zai sanya gwamnati ta sauya daga kan tsohon alƙawari.
5: Wannan sare na bautan ƙasa tana da manufa, tana da tarihi, tana da dalili da yasa aka kafa ta. Kuma wannan manufan da dalili tana da tasiri sosai ga haɗin kan ƙasan nan. Babu wata hujja da za a yi wannan garan bawo, domin a wannan lokacin ne ma Najeriya tana buƙatan wannan tsari sosai, ganin irin yadda rababuwan kan mutane da kuma rashin kyakkyawan tarbiyya na kishin ƙasa da 'yan Najeriya.
0: To amma shin me matasan suka fi buƙata?
5: Matasa suna buƙatan dukka guda biyu, da tarbiyya da aikin yi, domin su kawo gudumawa wa ƙasa. Don haka ba zai yiwu a ce an ware ɓangare guda a fifita shi kamar shi ne biyan bukata. Idan matasan ba su da alkyabla, ba su da tarbiyya, ba su da kishin ƙasa, menene ne amfanin ba a koya musu aiki? A kore da suke da sana'a da yawa a cikin matasa wanda yanzu sun zama bata gari, ba su amfani da sana'a ba. Don me? Don ba su samu kyakkyawan horaswa wanda zai taimake su su yi amfani da wannan basira ba. Don haka idan dai suna da kyakkyawan manufa, suna iya ma su kafa sabon tsari na ma'aikata wanda za ta bunƙasa ba wa matasa aiki na zamani da kimiyya da ilimi na gizo, na duniyan gizo. Wannan ita ce.
0: Da dama dai a yanzu sun zura ido su ga yanda za a aiwatar da waɗannan tsare-tsare. Da haka kuma zan yi sallama da ku masu sauraro a cikin shirin dandalin matasa na wannan makon, a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku, musamman ma wakilanmu na Abuja da kuma jihar Sokoto, Ubala Musa da Ma'awiya Abubakar Saddiq. Sunana Fauziya Dauda da na shirya kuma na gabatar. Nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: kuma dalla yanzu kuma sai wasan kwaikwayo mu na zamanin yan computer inda muke kawo muku wasan kwaikwayo mai taken Rabi'u ya saki layi ai sauraro lafiya
1: DW ji ka karu
2: ilimin fasahar zamani
3: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin manaji ka karu wanda muke yi akan zamanin yan computer mai suna Rabi'u ya saki layi wannan shine kashi na 7 na wasan namu a kashe-kashen da suka gabata harkokin siyasar tunkuza sun kai makura kasar ta sami koma baya saboda rashin tabbas da tsananin hamayya ta haifar tsakanin shugaba mai ci wato Yunusa da kuma matashin da suke takara da shi wato Dr. Mai Nasara an kai wa fadar gwamnati hari kamar yadda ake zato waɗanda suka yi yunkurin karbe mulki shi kuma shugaba Yunusa ya saduda ya sanar da minista Mati a matsayin magajinsa Rabi'u da Gaje suna cikin harkar tsundum amma jam'iyyu mabambanta bar mu saurari abin da ke faruwa a wannan kashi na 7 mai taken kai wani abu ko nima nayi
4: maganar cewa Dr. Mai Nasara shine sanya aka kai wa fadar gwamnati hari tana tasiri kafafan sadarwa irin na gargajiya sun dauki labarin kuma suna ta yada shi Dr. Mai Nasara ya kaurucewa idan jama'a a yanzu ko ga jama'a ba ta jin duriyarsa tun lokacin da suka hira tare da shi Ya inda take kallon wani rahoto akan abin ta talabijin sai wayarta ta yi ƙara.
5: Alo?
6: Gaje ce.
5: Wane ne?
6: Alo, Gaje, ni ne, Mai Nasara.
5: Dr. Mai Nasara, ya aka yi? Na yi ta ƙoƙarin samun ka. Kana ina?
6: Ki haƙuri, Gaje, ba daɗi ko kaɗan. Ya zame mini dole ne kuma na sake waje. Ban san ma zan aminta da shi ba yanzu, Gaje. Dole na sauya waje da kuma lambar waya.
5: Asha, kana ina? Ana ta yada jita-jitan an kama ka gaskiya ne?
6: Ki haƙuri gaji, ba zan iya faɗa miki inda nake ba, amma jita-jitar da ake zancen banza ne. Lafiya ta kalau a yanzu, amma ba suna ta farauta ta. Kin ga, ba zan iya yin doguwar waya ba gaji, amma ina so na tambaye ki ne. Kin ɗora hirar da muka yi ne? Ba na kan yanar gizo, kamar yadda zaki zata.
5: Eh na ɗaura.
6: Me mutane suke cewa?
5: Kayya Ba kamar yadda na so ba. Akwai tsokaci marasa daɗi a kanmu. Wataƙila ba za mu samu yadda muke so ba.
6: Amma me yasa gaji? Ban gane ba. Mafi yawan mutanen nan ba suna tare da mu.
5: Ban tabbatar cewa mutane ne suke turo wannan tsokacin ba fa.
6: Me kike nufi?
5: Ina zaton injinan internet ne.
6: Asha, da na dogara da wannan bidiyon naki don fallasa wannan azzaluman gwamnatin. Kuma
5: Alo? Dr. Mai Nasara? Kana ji na?
6: Na ji motsin wani a waje.
5: Dr. Mai Nasara, lafiya dai?
6: Sun same ni gaje, sun same ni. Zan bar nan, ki saurare ni da kyau. Ko da wani abu ka iya samu na, ki nemi abokina ɗan talle. A magarya zai ba ki wani abu. Kada ki aminta da kowa gaje, kada ki aminta da kowa.
5: Alo?
6: Kasa na shigowa gaje. Sana shukuwa.
5: Halo? Data Mai Nasara? Kana ji na? Zan iya taimakawa? In tuko mota in zo in taimaka ne?
4: Kashi gari, Rabi'u ya koma cikin ofishin nan na musamman a ma'aikatar harkokin cikin gida inda suka yi ganawarsu ta sirri. Ministan yana zaune a kan kujerarsa, babba mai kuma juyawa. Rabi'u kuma yana tsaye a bayansa, yana buɗe-buɗe a kwamfutarsa, yana nuna masa tsokacin da aka yi a kan faifan bidiyon da Gaje ta ɗora a tasharta ta YouTube na hira da Dr. Mai Nasara.
7: Yawa, ila bai kalli wannan tsokacin. Dani mai goyon bayan Mai Nasara ne, na gani kashe ni. Amma tun da ya zama ɗan tashin hankali, Na gane cewa shi ma ba shi da bambanci da sauran. Shi ma wani haɗamamman ɗan siyasa ne mai neman mulki ta kowace hanya.
8: Wani aiki yana kyau, Rabi'u. Yawa, Rabi'u. Amma ina da wata tambayar da zan yi maka.
7: To, ina jin kai labai.
8: Ka tuna lokacin da na tambaye ka ko ka san yarin da ta hira da mai nasara?
7: Na tuna.
8: To amma me ka faɗa mun?
7: Ban cewa ne ban santa ba.
8: Arabiu kana so ka canja amsar da ka bani ko kuma har yanzu kana kan bakanka cewa baka santa din ba?
7: Me yasa kai mun wannan tambayar?
8: Gaji Sani, ƴar gidan Malam Sani ce. Mijin Hindu Isyaku, ƴar uwar Sale Isyaku, baban Rabi'u Sale. Akwai abin da zaka ce yanzu? Me yasa kai mun ƙarya? Kana jin ba zan gano cewa gaje ƴar uwarka bace? Kuma ma tana zaune gida ɗaya da mai kula da bangaren fasahar sadarwa da yada bayanai na? Ni ne fa ministan harkokin cikin gida. Dukkan harkokin tsaro suna hannuna fa. Da gaske ne kana jin zaka iya raina mun hankali Rabi'u?
7: Na ƴar uwata ce labai. Ta yaya zan iya maka bayani cewa ƴar uwata tana yi wa abokin hamayyarka aiki? Amma kuma ba abin da ya shafe ni da aikinta. Yalla bai, zaka yadda da ni in na gaya maka?
8: Wato kana ɗiban zance na. Zancen ofis ɗina kana kaiwa abokan hamayyata ko? Dama zagon ƙasa kake yi min Rabi'u?
7: Yalla bai, sam wallahi. Ta yaya za a yi haka yalla bai?
8: Kaga, ta yaya zan yarda da kai bayan duk waɗannan ƙarairayin? Ta yaya Rabi'u?
7: Dan Allah yalla bai, ka yadda da ni. Na gano cewa gaje tana yi wa Dr. Mai Nasara aikin sa kai ne a ofishinsa. Bayan kuma na riga na karɓi aikinka. Kuma wallahi yalla bai na yi ƙoƙarin na hana ta. Abin kuma da nake ta ƙoƙarin yi kenan. Amma wallahi gaje ta nace. Ba wanda take saurara yalla bai.
8: To kaga tsaya. Ya kamata kai wani abu akai ko kuma ni in yi da kaina.
7: Yalla bai me kake nufi da wannan maganar?
8: Ina nufin ka san yadda za ka yi ka dakatar da wannan. Ko ni in yi da kaina. Kuma don ka sani, idan na faɗa maka abu, to ka yi. Don ba za ka so ni in yi da kaina ba.
4: Gaje na zaune akan babbar kujerarsu da suke amfani da ita, da kwamfuta a kan cinyarta. Tana tauna gyaɗa da ta sayo daga cikin gari. A lokacin da Rabi'u ya banko ciki.
7: Yawwa gaje, na ji daɗi da na ganki ma. Gaje, dole ne ki daina. Don Allah gaje, ya zama dole.
5: Kai Rabi'u, yi a hankali mana, zancen me kake haka?
7: Ina magana ne akan wancan shirman da kike na mai nasara. Ya kamata ki saurare ni gaje. Babu sauran kwanciyar hankali ba in dai kina tare da wancan mutumin.
5: Dan Allah kada mu sake shiga wannan magana Rabi'u.
7: Gaje, dan Allah ki daina wannan taurin kan naki. Ki saurari magana ta da Allah.
5: A'a, me yasa kake min tsawa ne Rabi'u?
7: Saboda rayuwarki tana cikin hadari gaje. Kina ji ko? Rayuwarki tana cikin mummunan hadari.
5: Me kace?
7: Cewa nayi rayuwarki tana cikin hadari. Gaje, rayuwarki tana cikin mummunan hadari. Kin fahimta yanzu?
5: To kai ta yaya ka sani Rabi'u?
7: Saboda ina yi wa minista mati aiki. Kuma na san abin da yake shiryawa. Kin gane?
5: Me?
7: Gaskiya ne. Ni ma ina yin irin aikin da kike yi a headquarter yakin neman zaben mati. Kuma sun sa ido akan ki sosai idan har biki daina wannan abun ba za su nakasa ki.
5: Dakata. Me? Wai me ka faɗa mini Rabi'u? Yaushe ka fara yi wa mati aiki?
7: Kin ga, ba wai maganar aiki ake yi ba gaje. Baki fahimci abin da nake faɗa ba ne? A yanzu maganar ita ce, dole ne ki daina yin abin da kike yi. Dole ne ki daina ɗora fayafayen bidiyon yi wa mai nasara yakin neman zaɓe. Kin ji ko?
5: Lalle ko.
7: Dole ne kuma ki janye jiki daga mai nasara gaba ɗaya. Kuma ki kushe shi a idon jama'a. Idan ba haka ba, ni ba zan iya ci gaba da baki kariya ba.
5: Bani kariya? Wai waye ma kai Rabi'u? Ɗan sanda ko ɗan leƙen asiri?
7: Ba kya jin magana wallahi gaje. Wannan fa ba maganar wasa ba ce ba fa.
5: Sai ka ce almara Rabi'u. Wai da gaske kake faɗa min kana yi wa mati aiki? Wato ƙarya kake yi mana lokacin da kake nuna kana tare da mai nasara? Ashe kawai kana kwasar bayanai ne daga wajenmu, kana amfani da su kana yaƙar mu?
7: Gaje, dan Allah ki saurare ni. Ba wani aiki fa. babu wata aqidar da za ta mai rayuwarki fa. Ko yaushe kina faɗa min cewa haka ɗan jarida mutananki suke koya miki. Dan Allah ki bar wannan harkar, wata rana kya dora gaje.
5: Ni fa ji nake kamar a mafarki Rabi'u. Waye kai ma? Na san ka kuwa. Ta yaya zaka dinga yin ƙarya haka har na tsawon lokaci Rabi'u?
7: Gaje. Dan Allah. Wannan gwamnatin fa ba ta wasa. Kuma Yunusa da Mati ba kananan mugaye bane. Dan Allah, na roke ki gaje, kada ki ci gaba da kalubalantar su. Sun ma fa yi miki kawaici zuwa yanzu da ba su yi miki komai ba. Amma in kika ci gaba ban san yadda zan yi in ci gaba da baki kariya ba.
5: Kaga Rabi'u, ya haƙuri. Saboda ni ban ma san ta ina zan fahimce ka ba. Gara ma kawai ni na fita.
7: Gaje, ke fa ƴar uwata ce. Kuma na damu da ke. Shi yasa nake ta faɗa miki wannan maganganun. Na rantse miki gaje ba na son aiki da su kwata-kwata, amma ba yadda na iya. Na riga na shiga iya wuya.
5: Kaga Rabi'u, ka yi haƙuri. Ban ma san ta yadda zan yi in fahimce ka ba. Kaga tafiyata. Bismillah.
7: Gaje, ke ƴar uwata ce fa. Kuma na damu da ke. Shi yasa nake ta faɗa miki wannan maganganun. Na rantse ba na son yin aiki da mutanen nan, amma babu yadda na iya. Na riga na shiga iya wuya ne.
3: Da wannan yanayi wanda ba wasa a cikinsa muka kawo ƙarshen kashin wasan namu na yau. Ta yaya Rabi'u zai iya fitar da kansa daga wannan badakala? Ta yaya zai samar da daidaito tsakanin zamancinsa da danginsa da kuma aikin da aka tilasta masa yi? Ko shi ma rayuwarsa tana cikin haɗari? Domin samun amsoshin waɗannan tambayoyi sai ku kasance da mu a shiri na gaba. Kafin nan, dandalinmu na sada zumunta na Facebook na buɗe domin muhawara da ku. Daga nan birnin Bonn nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
0: To madalla masu sauraro, yanzu kuma filin naku ne.
1: DW wasiqun masu sauraro.
9: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa tare a shirinmu na wasiqun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rajana Munir Yahaya.

Da farko zan fara karanto wasikar ta fito daga Honorable Malam Bukar Ali. Yace Assalamu alaikum DW Hausa. A gaskiya muna da babban abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya a nan garin Gamborun Gala a jihar Borno. Muna kira ga gwamnatin jihar Borno dan Allah ya kawo mana daukin gaggawa ya gina mana garejin manyan motoci saboda sun ga malalata mana titunan cikin gari gaba daya. Sai wasikar da ta fito daga Mustafa Ahmad D-Town daga karamar hukumar mulkin Danko wasa gujihar Kebin Nigeria. Yace DW Hausa muna kira ga gwamnatin Nigeria da ta tuna irin girman alƙawuran da suka dauka lokacin yakin neman zabe na samar da tsaro, wutar lantarki, hana yawan sharholiya kasashen ketare, haɓaka tattalin arziki, samar da aikin yi, haɓaka ilimi da sauransu. Har yanzu ba su sauke ko ɗaya daga ciki ba. Sai wasikar da ta fito daga Imrana Madahabako daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso. Yace DW Hausa ku bani dama in yi tsokaci dangane da ambaliyar da ya afku a ranar Litinin a birnin Accra na kasar Ghana. Yace a gaskiya ba gwamnati kadai ke da laifi ba, mu ma talaka muna da laifi domin mu ke gine-gine kan hanyar ruwa. Muddin ba a daina gine-gine kan magudanar ruwa ba, to ba za a taɓa rabuwa da ambaliya a birnin Accra ba. Sai wasikar da ta fito daga Malam Sani. Yace DW Hausa ku bani dama in isar da sako zuwa ga shugaban kasar mu Niger General Abdurrahman Chani da yayi kokarin inganta tattalin arzikin kasar mu da kuma lalubo hanyoyi yayin da za su kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke addabar wasu yankunan kasar mu Niger. Sai wasikar da ta fito daga Abubakar Gora. Yace muna kira ga duk waɗanda suka san cewa suna zauna inda aka taɓa samun ambaliyar ruwa, to su ɗauki matakin kariya don damuna yanzu ta fara. Sannan ita ma gwamnati ya kamata ta gina matsugunai na wucin gadi. Sannan kuma a tabbatar da ba a yi gini a bisa kan hanyar ruwa ba, tare da hukunta duk waɗanda aka samu suna zubar da shara a kan magudanar ruwa. Sai wasikar haɗin gwiwa da ta fito daga Tasi'u Siraji da Arma Ɗan Mai Ganga da Yusuf Haruna Kariya da Isu Maɗattai daga jihar Damagaram. Suka ce mun shigo wannan fili ne domin mu yi kira ga iyayenmu mata da su riƙa kula da yara ƙanana a wannan lokaci na damuna, domin za ka riƙa ganin yara ƙanana a cikin ruwan sama. Wannan yana iya yin illa sosai ga lafiyarsu. Muna fata kiranmu zai isa ga kunnen iyayenmu mata da ma mazan kanmu baki daya. Sai wasikar da ta fito daga Abubakar Sani daga birnin Gwari Local Government na jihar Kaduna. Yace ina so ku kira mun gwamnatin Kaduna da ta sake zaman sulhu da ƴan fashin daji domin mu samu daman yin noma lafiya. Shirin wasiƙun masu sauraro ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: bincike dai ya nuna cewar tauraron Amurka ya fara tsashewa ne a Jamus tun a farkon shekarar 2025 lokacin da Donald Trump ya shiga fadar gwamnati ta White House a karo na biyu. Kafin wannan lokaci yawancin Jamusawa sun ce Amurka ita ce abokiyar kawancen su mafi kusa. Yanzu sun ce Faransa ce. Kuma wani binciken ya nuna kashi 73 cikin 100 sun ce dangantakar kasar su da Amurka ba ta da kyau. A shekarar 2021 wannan adadin kaso 17 ne kacal. Amma shin wannan sauyi ne kawai saboda dawowar Trump kan mulki ko akwai wani abin na daban? Ga abin da Professor Dr. Paul Nolte na Jami'ar Berlin ke cewa.
1: The reason is one person, it's the
0: dalilin mutum ɗaya ne shugaban Amurka na yanzu Donald Trump ya lalata irin kallon kima da Jamusawa ke wa kasar. Gaskiya ne cewa yanayin siyasa ya canza kuma mutane sun fahimci hakan, kuma a bayyane yake cewa Amurka a wannan lokaci ba abokiyar hulɗa ba ce da za a yi dogaro da ita. Abota tsakanin Jamus da Amurka ta samo asali ne tun farkon yakin cacar baka. Amurka ta tallafa wa kasar ta fuskar soji da kuɗi tsawon lokacin rikicin. Kazalika ta yi tasiri mai ƙarfi a fannin al'adu. Ko da bayan rugujewar yankin gabashi, dangantaka tsakanin Amurka da Jamus ya kasance mai ƙarfi tsawon shekaru. Amma labarin daban yake a cikin jihohin tarayyar Jamus guda biyar na gabashi da a baya ke ƙarƙashin tsarin kwamnisanci. Wani bincike da aka gudana a shekarar 2024 ya nuna cewar mazauna yankin ba sa yaba dangantakar Amurka da Jamus, saɓani na jihohin yammacin ƙasar da ke ganin Washington da kima. Duk da cewar akwai bambance-bambance tsakanin yankunan gabashi da yammacin Jamus, gaskiyar magana ita ce har yanzu yawancin Jamusawa ba sa jin daɗin Amurka. Kuma ayar tambaya a nan ita ce ta yaya za a dawo da dangantakar Amurka da Jamus kan turba?
2: An gaida Zainab Muhammad Abubakar da wannan rahoto har yanzu dukkan dangantakar Amurkan da ƙasashen ƙetare. Masana da masharhanta da masu ruwa da tsaki sun fara bayyana damuwa kan yanayin a daidai lokacin da hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa matsalar yunwa na ƙara ta'azzara a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Wannan gargaɗi na zuwa ne kuma a daidai lokacin da Amurka ta sanar da janye mafi yawan sojojinta daga ayyukan haɗin gwiwa a yankin tafkin Chadi saboda cimma nasarori a yaƙi da ta'addanci. Masana da masu sa ido kan harkokin tsaro da jin ƙai na ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan yiwuwar tasirin waɗannan abubuwa ga rayuwar al'ummar yankin. Daga Maiduguri, Alamin Sulaiman Muhammad na ɗauke da rahoton.
3: Rahoton hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin abinci ya bayyana cewa rikice-rikicen tsaro da matsalolin ƙaura da rashin samun wadataccen abinci na ƙara jefa al'umma da dama cikin mawuyacin hali a yankin arewa maso gabashin Najeriya. A cewar hukumar ta WFP, yanayin yunwa da ake fuskanta a wannan yanki abun tashin hankali ne wanda ke buƙatar matakai na gaggawa saboda yadda al'umma ke fafutukar abin da za su ci wanda ke gagarar su. Wasu mazauna yankunan da matsalar ta fi kamari sun bayyana cewa hauhawan farashin kayayyakin masarufi da tsadar rayuwa na ƙara jefa iyalai cikin mawuyacin hali. Alhaji Muhammadu Magaji shine shugaban kungiyar manoma ta Najeriya, wato AFAN, ya ce wannan rahoto ya fayyace hakikanin gaskiyar abin da yake faruwa a yankin.
4: Al'umma a yanzu ba su da abin da za su ci, kame-kame ake yi, wani ya kwana ɗaya, biyu, uku a jere bai dafa abinci a gidansa, ba fawai labari ba, abu ne wanda muka tabbatar da haka yake faruwa.
3: Masana na cewa hare-hare da ake ci gaba da samu a wannan yankunan sun rage damar manoma zuwa gonakinsu, lamarin da ya shafi yawan amfanin gona tare da rage hanyoyin samun kuɗin shiga ga iyalai da dama. A lokaci guda kuma gwamnatin Amurka ta sanar da janye mafi yawancin sojojinta da aka tura domin ayyukan haɗin gwiwa a yaƙi da ta'addanci a yankin tafkin Chadi. Duk da cewa ta ce za ta ci gaba da musayar bayanan sirri da sauran haɗin gwiwar tsaro da Najeriya. Da wannan ne Malam Lawal Ahmad, wani mai fashin baki kan harkokin yau da kullum, ya ce da sun tsaya an magance matsalar tsaron da watakila an samu sauki.
5: Akwai yunwa kusan an jima cikinta. Yunwan kuma rashin tsaro ne ya haifar da shi. Sojojin nan kuma sun zo daga Amerika musamman don su kawo tsaro, sun ma fita sun tafi, yanzu dai ba mu san halin da muke ciki ba.
3: To sai dai dangane da tasirin da zuwan sojojin na Amurka yayi da ma abin da tafiyar su ka iya haifarwa, al'ummomin yankin sun ce su kan ba su gani a ƙasa ba.
6: Gaskiya babu wani abu a zahiri da za mu iya nunawa mu ga cewa wai zuwan su ya kawo, musamman aka yi la'akari da cewa suna nan Najeriya na aka kai munanan hare-hare wanda ya sanadiyyar mutuwar wasu kwamandojin dakarun sojin Najeriya.
7: Mana wani

0: madalla kuna dai tare da sashen Hausa na DW dake nan Birnin Bonn a tarayyar Jamus kuma ka da komanta kuna iya sauraron mu kai tsaye a shafukan mu na sada zumunta da ma shafin mu na internet da wasu tashoshi abokan hulɗar mu a Jamhuriyar Niger da tarayyar Najeriya. Yan za mu shiga fagen shirye-shiryen mu. Shirin mu na gaba yayi nazari ne kan yadda ake samun karuwar kisan ba gaira ta hanyar daukar doka a hannu da al'umma ke yi a tarayyar Najeriya.
1: DW darasin rayuwa
2: sanad na dafa kafadar wani yaro ina dafa kafadarsa sai zabura ya ja da baya kawai yaron nan sai ya saka iyo wayo Allah maraina na ya sace min golaye na nan da nan wajen ya cika.
3: Masu sauraro a yau shirinku na darasin rayuwa zai yi nazari ne kan dalilan da ke sanya dan adam daukar doka a hannu wanda hakan ke sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyin al'umma. A arewacin Najeriya mutane kan dauki doka a hannu sakamakon zargin satar kananan yara ko batanci ga annabi ko ridda ko kuma satar dukiyar al'umma. Galibi mutane kan dauki matakin kashe wanda ake zargi ba tare da cewa an gudanar da cikakken bincike ba. Sunana Musa Tijjani Ahmad. Mata da dama a arewacin Najeriya sun rasa rayukansu sakamakon ayyukan masu daukar doka a hannu. Misali a shekara ta 2022 an kashe wata ɗaliba a jihar Sokoto mai suna Deborah Samuel kan zargin wallafa wani sako a shafin WhatsApp na rukunin ɗalibai 'yan ajinsu wanda hakan ya yi sanadiyar rasuwarta bisa zargin cewa ta yi kalaman ɓatanci kan addinin Islama. Kazalika a kwanakin da suka gabata wasu gungun mutane sun yi wa wata mata mai suna Umul Khairi kisan gilla a Maraban Jos a jihar Kaduna kan zarginta da satar yara ba tare da cewa an gudanar da cikakken bincike ba. To wai me yasa mutane ke daukar doka a hannu ba tare da cewa an gudanar da cikakken bincike ba? Masana zamantakewa sun alakanta hakan da yankar kauna da al'umma suka yi wa bangaren shari'a wajen tabbatar da adalci. Gaskiyar lamari da kuma haƙƙin wanda aka salanta. Abu na biyu shine talauci da tsadar rayuwa wanda zuciyar mutane kullun a tafashe take wanda abu kaɗan ne yake hasala zukatan mutane wajen yanke ɗanyen hukunci. Akwai kuma fidda rai kan gwamnati musamman a ƙadamin da ake ciki a wasu ƙasashen nahiyar Afirka. To ina mafita, laifin waye, wace rawa ya kamata kafafen yaɗa labarai su taka wajen wayar da kan al'umma? Ina matsayin gwamnati da hukumomin tsaro da kuma bangaren shari'a? Tashar DW Hausa ta tattauna da Comrade Shehu Harande, masanin zamantakewa a tarayyar Najeriya, inda ya warware mana zare da abawa kan waɗannan tambayoyi.
4: Farko duk wannan laifuffuka na hukuma. Abin da yasa nace haka, an yanke hukunci da yawa irin masu laifuffuka wanda ya kamata a ce an raba su da duniya. Kuma ita kotun ta aikinta ta miƙa ma wanda yake su hukumar su za su yi wannan aiki, amma ba a yi ba. Kuma hasali ma abin da ke ba mutane haushi sai kaga wanda aka yanke mishi wannan dokan gashi a gari na yawo. Na biyu, abin da ke faruwa kotunonin namu dan shari'an da ba a gajinan da nan a gaban binciken shi a yanke shi an dinga tsummulmulan shi kenan tsakanin alƙalai da lauyoyi. Sa'annan na uku, su kuma al'umma jama'a kaga na farko banda jahilci da rashin daraja dan adam. Dan ayyau hayin mun kasance a arewacin Najeriya wanda aka samu da mutunci da kamaici da kima mu zo yau hamun kai matsayin da muka kashe dan uwanmu mu kona shi.
3: To Comrade, ya wannan ke shafar zamantakewa kasancewar mutane na zaune a waje guda musamman batun juriya hakuri da kuma dakile ramuwar gayya.
4: Ai ba abin da ke kulla sai gaba da fitina. Yanzu a misali wannan rikici na Maraban Jos, wannan mata a gaban ƴaƴanta aka kashe ta, mijinta na raye. Don Allah, wani ɗa ne ko ko miji yake son matan shi ko ba ka so da al'umman kila wannan a ce matan nan kila ba kabilan wannan wuri ba ne su yafe. Ai kaga suna ganin duk abin da za su yi ma wannan wuri inda aka yi wannan wuri wallahi ba za su yafe ba.
3: Kwamara da Harande, kafin mu ci gaba da tattaunawa kan wannan matsalar, bari mu saurari wannan rahoto daga Kaduna.
5: A bisa ga kisan gillar da wasu ɗaruruwar fusatattun al'umman garin Marabanja suka yi wata malamar makaranta a makon da ya gabata, bisa ga zargin satar yara ba tare da bincike ba. Tsaffin mazauna garin sun nuna takaicinsu, inda kuma suka buƙaci hukunci mai tsauri ga duk wanda aka samu da hannu dumu-dumu.
6: A matsayin mu na mazauna wannan gari na Marabanja da wannan ibtila'i ya auku na kisan wannan bayro Allah bisa kuskure ko in ce ganganci, gaskiya ba mu ji dadin shi ba. Duk abin da zai faru karke saurin yanke hukunci, kace mutun ya aikata ka bar shi azari.
7: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abu mun ji ciwo, mun ji bakin ciki, wannan abu ya so sa mana rai, wannan mun samu tashin hankali sosai da gaske. Dani matar abokina ne, bayan an kashe ta ta fita wajen neman ilimi, sannan kuma aka kashe ta, sannan aka kona ta, to kaga duk wannan shahada ce. Sannan kuma wasu ƴan tsiraru ne daga garin mutanen kirki ne, akwai bayin Allah sosai a garin Maraban Jos.
5: To duk da cewa da yawa daga cikin waɗanda suka aikata wannan danyen aiki sun yi nadama, domin kuwa dai a halin yanzu rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta kama sama da mutum 100 da za ta gurfanar da su a gaban kuliya. Lamarin da ya sanya mijin matar da aka kashe, Malam Aliyu Marabanjos Kaduna, ke cewa akwai buƙatar biyar diyyar ran matarsa da aka halaka.
8: Abinda nake so wannan baiwa Allah da mu abi mata haƙinta. Hanyar da za a fitar da haƙinta kuma a biya diyyanta. Ga yaranta guda hudu kuma marayu ne. To ni abinda kodayaushe nake kira ga al'umma, duk abu in ya taso irin wannan, al'umma su tsaya su yi bincike, a tabbatar in an yi bincike kuma ba su da hurumi na daukan doka a hannunsu.
5: Komai dokar ƙasa ke cewa kan daukar doka a hannu, barista Suleiman dan mutanen Lere cewa ne yayi.
9: Na farko dai kundin tsarin mulkin Najeriya sashi na 133 ya haramta daukar ran dan adam ba bisa kan shari'a ba, haramu ne ga kowane dan Najeriya. Wannan kenan. Wajibi mutane kuma su sani cewa dukkan wanda aka dauki ransa, to wajibi ne a biya diyan ran da aka dauka. Wajibi ne ku gwamnati ta tabbatar da wanda yayi an ya kashe an kashe shi. Wannan shine matsayin shari'a a Najeriya. A jihar Kaduna ne aka kawo rangwame cewa idan aka yi kisan gilda, to gwamnati ta biya kudin jini ga ƴan uwan wanda aka kashe. Abinda ake sa shi a jihar Kaduna naira miliyan 770,232.
5: Bugu da ƙari, ya zama wajibi a tabbatar da cewa dukkanin waɗanda suka aikata laifin kisa ko ɗaukar doka a hannunsu sun fuskanci hukunci na gaskiya, a cewar Sheikh Rabi Abdullahi Zaria.
10: Wannan darasi ne babba ga al'umma su tabbatar da cewa lallai ƙasar nan wajibi akwai doka, kuma kamar yadda dokar musulunci ya ce a yi, haka doka na ƙasa ma ta ce a yi. Dole ne ya zamanto kowa an kiyaye jinanin shi.
5: Su kuwa masana tsaro da zaman lafiya cewa ne suka yi, lokaci ya yi da hukumomi za su ƙara zage damtse wajen ilmantar da al'umma cewa bin doka da oda ita ce hanya mafi inganci wajen warware duk wani zargi, ba ɗaukar hukunci a hannu ba. Ibrahima Yakubu, sashen Hausa na DW, daga Kaduna a Najeriya.
3: To Kwamarat, ka saurari wannan rahoto, ina mafita kuma waɗannan matakai ya kamata a ɗauka wajen kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli a zubi da tsari na zamantakewar ɗan adam da kuma addini.
4: Wallahi duk zaran wanda ya kashe wani koda da kalma ɗaya, ya ce ku kashe shi, da shi duk wanda ya soka mashi wukan ya mutu duk cikin ku ɗaya, kaga inda jahilci da shi. Ni dai abin da nake kira ga hukuma, musamman kamar da nace muka arewacin Najeriya, wannan wuri ne kamar da nace muka an samu da mutunci da kuma daraja ɗan adam da kuma nuna damuwanmu akan abin da ya samu wani, don ya kamata gaskiya mu riƙa sa haƙuri, mu ba da haƙuri, mu kuma ba hukuma goyon baya, mu bi diddigin abin.
3: To madalla, muna matuƙar godiya Kwamara da Shehu Harande, masanin zamantakewa a tarayyar Najeriya. Yanzu kuma sai shafa mana labari na, inda za mu kawo muku tattaunawar da jaridar DCL Hausa, guda daga cikin abokan hulɗar DW, ta yi da jarumi a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, wato ɗan Azumi Baba Cediyar ƴan gurasa wanda aka fi sani da Kamaye, inda ya bayyana tashin hankalin da ya shiga a lokacin da ya fada komar masu ɗaukar doka a hannu.
1: Labari na.
2: Akwai lokacin da na je kurna, to da na je sai aka yi dace dab da tasowa wasu yara ɗan Islamiya. Sai na dafa kafaɗar wani yaro, ina dafa kafaɗarsa sai zabura ya ja da baya, sai na tsaya dai haka dai jim kaɗan, kawai yaron nan sai ya saka iyo, wayo Allah mara inana, ya sace min golaye na nan da nan wajen ya cika. To ni lokacin da na ji an ce wajen 'yan sanda za a je, sai na ji daɗi. domin me domin hayaniyar mutanen da nake ji a waje suna cewa ku fito mana da shi kawai mu kashe shi ana cikin haka sai ga kakan yaran da zuwan kakan yaran sai ya ce me yake faruwa aka ce ai kaji ya ce buɗe wandonka ya ja wandon yaran ƙasa ya taɓa gabansa ya ji su komai nasa yana nan ya ce to ai gashi komai nasa yana nan ina jin wani a can baya ya ce shege ya dawo masa da su
3: To da shafin labari na muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya a madadin wakilinmu na Kaduna Ibrahim Yakubu sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa Allah ya raba mu da hawa dokin zuciya wajen aikata da na sani.
0: Tuma da la shirinmu na gaba kuwa yayi nazari ne kan yanayin da ake ciki wajen yaƙi da cutar kuturta a jihar Katsina da ke tarayyar Najeriya.
11: DW Lafiya jari.
12: Jama'a barkanmu da sake saduwa a wannan sabon shirin da ke duba harkokin kiwon lafiya. Kuma a yau zamu duba yadda ake ci gaba da samun ragur masu fama da cutar kuturta a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya, wanda yanzu sama da shekaru uku ba a samu wanda ya kamu da cutar ba. To ko me ya kawo hakan?
13: Maganar kuturta da sauki. Abin da suka sa sauki kuwa da ta bullo ake zuwa asibiti nan da nan a bada magani.
12: Wannan da ma ƙarin dalilan raguwar wannan cuta zai zo muku idan kuka kasance da mu a cikin shirin, wanda ni Yusuf Ibrahim Jargaba kuma na shirya zan gabatar.

0: To madalla, akwai al'umma da dama da suka yi fama da wannan cuta ta kuturta a jihar Katsina, wanda har ta kai ga akwai wata unguwa da an ambaci sunanta. To kowa na ganin kamar baki daya unguwar masu fama da cutar kuturtar ne. To ko yaya wannan cuta take? Dr. Habib Muhammad Ibrahim, ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Jami'ar Umar Musa Adwa dake Katsina.
1: Ita cutar kuturta ciwo ne wanda ƙwayan cuta ne na wata bacteria da ake ce mata Mycobacterium leprae. Ita wannan Mycobacterium leprae ƙwayar cuta ce wanda ake ganinta da madubin likita, ba a ganinta. To kuma ana ɗaukar ta ne kamar ta hanyar idan mutum ya yi atishawa cikin hanyar mallumfashi, ana cewa abin droplets. Idan mutum ya yi atishawa ko ya yi tari, yana firzar da ƙwayan cutar a ciki idan yana da ita. To kuma wanda ke kusa da shi, in ya shaƙa, sai shi ma sai ya kamu da wannan cuta ta kuturta da ake.
0: Dr. Habibu ya yi ƙarin bayani kan irin illar da cutar ta kuturta ke ma al'umma.
1: Idan aka shaƙe ta wannan cuta, za ta shiga cikin jini, ta bi jini, sai ta je ta lalata laka, wani abubuwa da ake ce ma nerves, laka. Su take zuwa ta lalata su a hannu, ƴan yatsu da hannu da fuska da fata da kuma ƙafafuwa haka. Ƴan yatsu ƙafafuwa. Idan mutum ya ta lalata wani laka, so za ka ga babu sensation. Misali, mutum yana iya kama wuta, ba zai ji zafinta ba. Yana iya jin rauni ba tare da ya sani ba, saboda wannan laka ɗin take sa mutum ya ji zafi ko ya ji sanyin abu ko ya ji abu ya taɓa shi. So wannan ciwon da suke rashin ciwon, jin ciwon sai su ji rauni. Ga ga ciwon yana ruwa, yana dagwalgwalewa, haka har in ya tsotsi daga gutsurewa suna gutsurewa. Ji tare da wannan lakar da ke kawo jin zafi ko jin sanyi. So sai ka ga abubuwan sun ɗan yatsun sun ji rauni, suna rancewa, sun ƙara shiga, sun dugulgule duka, sai ka ga sun gutsutsure. Haka fata, sun da tara ta fata, za ka ga ta fata mutum ta yi wani kirci-kirci haka. Idan hannuwa da sauransu sun yi jawur da sauran duk abubuwan da suke faruwa haka. Kuma sai an daɗe ana cuɗanya, saboda ba ta da ƙarfin cutarwa sosai, ba kamar sauran ƙwayar cuta wanda ka shaƙe su za ka kamu da ciwo. Ita ba ta da ƙarfin illa su. Za ka ji Hausawa na wata karin magana, ba a so ne ma ɗan kusa ya kwana sai ya shiga 40 da yatsu. So ai daɗewar da ake yi ne kafin ta bayyana a jikin mutum, kafin kuma a ɗauke ta da sauransu, to shi yasa take ita da wannan, ba ta da ƙarfin cutarwa sosai.
0: Mafi akasarin yanzu masu ɗauke da wannan cuta ta kuturta dattawa ne, saboda yadda mahukuntan jihar ta Katsina suka tashi tsaye wajen yaƙar cutar ta hanyar ware wani asibiti na musamman don kulawa da masu ɗauke da cutar. Kuma mafi akasarin masu ɗauke da ita sun warke, kamar yadda wannan dattijan Musa Ado, sardaunan sarkin kutaren jihar Katsina ke cewa, wanda kuma ya kwashi kusan shekaru 50 yana fama da cutar, amma sakamakon matakan da aka ɗauka ya rabu da ita faufau.
2: Maganar kuturta da sauki, abin da suka yi sauki kuwa da ta ɓullo ake zuwa asibiti nan da nan a bada magani. Ubangiji Allah ya amsa addu'a, Allah ya taimaka ciwo ya yi sauki. Amma yanzu da wuya ka samu yaro mai ciwon wannan.
0: Amma da abin yake da kafin a samu magani?
2: Kai. Ya ɓaci kafin a samu magani. Za ka je ka tarda mutum kawai haka ne ya je a dawa ma kawai. Jikin dangin shi ma bai zuwa. Dangin shi ma ba sa san shi. Sai dai kamar ko uwa dai ma ta fi mata tallafin wanda wannan ciwon samu, ko da iya ɗan ƙarami.
0: To wannan magani kyauta ake ba ku shi ko kuwa?
2: A kyauta ake ba mu. Kuma an ma ga wani wanda yake iya da lalura wannan. Ko a ina ne hemato, to ka daure ka je kai asibiti kaji.
0: Yanzu kai baba da ita aka yi haka koko?
2: Ba da ita aka yi ni ba. Amma dai gaskiya ina ƙarami ta same ni. Ina ganin dai yanzu shekaruna sun kai 68.

0: Masu sauraron kuna sauraron shirin lafiya jari wanda ke duba yadda aka samu raguwar masu fama da cutar kutarta a jihar Katsina dake arewa maso yammacin Najeriya. Mafi akasari masu fama da cutar sun ce ba a haihuwar mutum da ita abin da ya sa matakan da hukumomi suka dauka suka yi tasiri matuka ganin waɗanda suka samu cutar ba da ita aka haife su ba kuma sun haifa ba tare da cutar ba. Adama Ibrahim na daga cikin waɗanda suka yi fama da cutar kuma ta haihi ƴaƴanta fes lokacin da take dauke da cutar.
1: Gaskiya cutar mu yanzu da sauki, muna jin sauki, to sai muna jin sauki
2: kafin ku halin sauki da cutar take.
1: Da cutar da take ciwo iya ta so maka lahiya lahiya bakin lahiya, wani ka gani jikin ki guraje ne, wani ka gani wani wuri fari, wani wuri ja, haka nan yake hito mamu da rana daka kuma fitan ba da shi aka aihe mu ba, muna cikin yayi ma ina ta muna cikin kashi
2: kamar ke dauka shi kika kodi shi aka aihe ki.
1: Wallahi ni dai tun ina yarinya nike da shi, tun ina yarinya, amma ina shan magani sai na ji sauki da haka na haihuwa ta.
2: To yaran da kika haifa suna da ciwon?
1: A'a, mu yara ba su da ciwo, ba mu aihuwa ƴaƴa da wannan ciwo.
2: Yanzu gashi ina ganin ya tsanki yayi baki haka da ya tsinke amma ya baki.
1: Ka gani ba, di ban ni ka gani.
2: Ya warke?
1: Ya warke lahiya lau. Lahiya lau nan da ka gani wannan yatsuna.
2: Ko me kina yi da hannun?
1: Wallahi da haka na haihuwa ta ba. Haihuwa ta 9-10 na nan wurin kamfani.
2: Ya'ya 10?
1: Ee.
2: Duka ba mu abin?
1: Babu ba abin kwata-kwata. In ka gan su ma ka ce mamu ka aihe su. Aihe su, ƴaƴan mu ba su da shi. Lahiyayyun ne kuma Allah ya da ta muke ni lahiyayyun suka ɗauki ƴaƴana. ƴan nan ƙasar suka ɗauke su.
2: Suka aure su?
1: Wallahi su suka ɗauke su. Ni ma ƴaƴan ma yammu na Allah ba su almi ƴaƴana ba, kuma duk suna nan. Sun yi iyalinsu. Jikoki ina da su ɗan nan, Allah ya bada su. Kuma ga lahiya yanda muke tare.
0: Masana harkokin kiwon lafiya sun tabbatar da raguwar cutar kuturtar saboda matakan da hukumomi suka dauka, kamar yadda Dr. Habib ke cewa.
3: Yanzu kuturta ta yi karanci saboda advance na immunization, allurar rigakafi da ake yi na ciwon tarin fuka. So duk kusan iri ɗaya ne da ita. Idan aka yi mutum wannan rigakafin ciwon tarin fuka, so shi ma yakan dan samu sauƙin kamuwa da wasu kuturta, kuma yake an yi magunguna da yawa, ana ta shan magunguna. So wannan yasa ta rage tasirin ta, kusan yanzu ba a ganinta kamar yadda ake ganinta a da. Bi hanyoyin da za a bi domin mutum ya kauce wa ciwon kamuwa da wannan ita kututa shine, idan an gama ita to a kiyaye, kada a zama ana zawo cuɗanya tare da shi sosai. So shi yasa ake daɗewa da kuma akwai rigakafi, allurar rigakafi da ake yi yadda za a kauce mata. Idan aka yi allurar rigakafin nan na ita waccan bacteria ta kawo tarin fuka, tunda duk kusan family ɗayan, to yana kare warkewar wancan. Sannan kuma idan ai identify mutumin da ke yi maza, a kawo shi asibiti a fara shi kan magunguna. A zarar an fara shi kan magani sati biyu, za a ga to kuma ba za a ƙara iya, ba zai iya yaɗa cutar ba daga jikin shi. So kaga a gane cutar da wuri, a fara magani da wuri, shi ma zai taimaka wajen kare ta da yaɗuwar ta daga cikin al'umma da sauransu.
0: Gwamnatin jihar Katsina a nata bangaren ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba, za ta ci gaba da yaƙi da cutar ta kuturta har sai ta kai ƙarshenta kamar yadda yanzu ta ɗau hanya. Honorable Musa Adamu Funtuwa shi ne kwamishinan lafiya a jihar.
4: An ba da tallafi na musamman da ɗaukar nauyin clinic ɗin da kuma yi musu dressing da ba su maganin sanar da wayan musu kai. To kuma an samu haɗin gwiwa duka da all stakeholders, da kuma an samu goyon bayan yadda su masu cutai da wanda kuma suke submitted na ko gudun ulcer sun su ba da haɗin. Amma kusa dalilin wannan ma kusan jihar Awad aka samu a kan ƙoƙarin da gwamnatin jihar Katsina mu ne muka yi zare, muka yi na gaba a kan irin shirye-shiryen da gwamnati ke kan shiga cikin wannan aikin, wanda Allah da ya kusa zama tarihi.
0: Musa Adamu Funtuwa, kwamishinan lafiyar jihar Katsina kenan. Kuma masu sauraro, da haka shirin na wannan makon ya kammala, wanda ya duba yadda ake ci gaba da samun raguwar masu cutar kuturta a jihar Katsina. Sai kuma wani makon, idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku na nan sashen Hausa na DW, sunana Yusuf Ibrahim Jirgaba da na shirya na gabatar nake muku, fatan alkhairi.
5: Madalla masu sauraro, yanzu kuma filin naku ne, ga mu tare da Musa Tijjani Ahmad, wanda ya tankaɗe ya rairaye ya tattaro wato ra'ayoyinku da kuke bayyana dangane da rahotannin da muka gabatar. Musa, barka da wannan lokaci.
6: To barka dai, da fatan kina cikin koshin lafiya.
5: Masu sauraro dai sun kasa kunne.
6: To barin fara kai tsaye da Yakuba mai aski Badaraka daga da magarama jamhuriyar Niger inda yake cewa zahirin gaskiya ba wai iya kasar Ghana bace take tar da abin da kasar Afrika ta kudu take yi na kyamar baki ga yan kasashe baki yan kasashen ketare mu ma dai muna jin takaicin abubuwan da suke faruwa a kasar Afrika ta kudu
5: to yan Afrika ta kudu ne ke ko Afrika ta kudu ce ke amma dai ba wato gwamnatin su bata rasa hannu a ciki batun da dole za a ce gwamnati bata tsawatar musu ba ko bata nuna abin da suke
6: akwai hotuna ma da suka nuna shi shugaba Cyril Ramaphosa yana ganawa da shugabannin matasa da kungiyoyi da sarakunan gargajiya to kin ga kamar gwamnatin kamar
5: da hannunta ke ko kuma da saninta suke
6: da saninta da saninta
5: haka
6: akwai hadaba mai kwamfuta mai yama jahar Kebbi Najeriya yake cewa maganar gaskiya ya kamata a ce kamar yadda kasar Ghana ta fara damuwa ya kamata daukacin kasashen Afrika su nuna fushin su dangane da abubuwan da suke faruwa a kasar Afrika ta kudu
5: ai a cikin rahoton ma akwai wanda yake cewa kamata Ghana ta ai bata ma nuna fushin nata ba har yanzu su a ganin su
6: to idan muka je ga ra'ayin Zakariya Osajo Barade yake cewa gabatar da sabbin hanyoyin rarraba taki kenan ga manoma a Niger da cibiyar kai mako ta yi yayi daidai domin an dade ana zalumtar manoma game da batun raban taki ko kuma sayar da takin Isa Mato Isa mai fada yake cewa sabbin tsare-tsaren da cibiyar kai mako ta gabatar na batun raban taki ga manoma Allah ya sa ya je wajen wadanda aka yi domin su
5: eh dan a cikin rahoton na bukar ma abin da mutane suke ta fada kenan
6: akwai Isa Lawar Girgir yake cewa a gaskiya kaddamar da rusau a kasuwar Alaba Rago da gwamnatin jihar Lagos sai inda galibin yan kasuwar mazauna arewacin Najeriya ne ko kuma Hausawa an yi shi ne da nufin korar yan arewa mazauna a birnin Lagos domin tsaftace birnin daga karshe nake addu'ar Allah ya kawo wa yan arewa mafita a halin da suka tsinci kansu
5: to shi a ina ya samu wannan shaidar tasa
6: to kin san ce ra'ayi
5: haka
6: akwai Oda Mamadu Jatkori Gidigir yake cewa daga Niger kenan yake cewa gwamnatin kasar Ghana a gaggauta kwashe ɗan kasar Ghana a Afrika ta kudu shine mafita duba da cewa suna cikin ukuba a waccan kasa kenan Abdulbaki Boros daga Das a jihar Bauchi yake cewa sojojin Amurka suna raba abinci to wannan sakon yana ganin ba namu bane akwai Safiyanu Adamu yake cewa ya kamata gwamnatin jihar Lagos gwamnatin jihar Lagos yayi wa yan kasuwa adalci ya daina rusa musu shagunan su akwai Black Jack yake cewa cibiyar kaima dake da alhakin raba taki ga manoma a jamhuriyar Niger abinda matakin da kuka dauka mai kyau ne Allah ya sa samu daidaito dangane da abubuwan da suke ta faruwa musamman batun tsadar taki ga manoma
5: aidan ma gwamnatin ta ce ta yi ne wai dan ta saukakawa manoman wato kudin takin
6: da
5: kuma karancin sa
6: da karancin sa yana daya daga cikin manyan kalubalen da kasar ta jamhuriyar Niger ke fuskanta akwai mamman Rabiu daga Magariya yake cewa ba za a samu hadin da za a samu hadin kai a kasashen Afrika a kasashen nahiyar Afrika da shugabannin su sun dauki mataki kan abubuwan da suke faruwa a kasar Afrika ta kudu to akwai
5: guda ɗaya zaka karanto
6: to Ibrahim Ado handawaki yake cewa kamata gwamnatin kasar Niger su gaggauta raban taki ga manoma wanda ofishin noma ta kaima to shi ma iya nan sakon ya tsaya bi tsallake karatu ba zan garo ɗaya ko kuma shi kenan ya fatan alheri akwai Azakir Zakin Soyayya Abdulbaram
5: ka faɗa ma sauraro abin da ke ciki
6: Abdullahi Liman da Masaka shi ma yana bibiyar makai tsaye akwai Mamman Bundufin Malam Fatori dukkanin su mun ga sakonnin su to ina ganin nan zamu dakata ku kai sai ga Sulemana Babayo naga yana ta hararar mu ko ni yake harara baki ba tunda ke ma editor ce
5: to a ke kai dai ni dai yake harara saboda zai ce ni ce na ki katse ka mu ce masa ga mun shiga lokacin sa daƙiƙa 30 muka bata a cikin lokacin nasa Suleiman Babayo dauki da labaran duniya zagaye na biyu
7: DW Labarun duniya.
8: Yan adawa a kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo sun kira zanga-zangar nuna adawa da shirin kawar da wa'adin shugaban kasa a cikin kundin tsarin mulkin kasar tare da neman shugaba Felix Tshisekedi ya ajiye aiki maimakon sauye kundin tsarin mulki domin ci gaba da zama a kan madafin ikon kasar. Shi dai shugaba Tshisekedi mai shekaru 63 da haihuwa ya dauki madafin iko a shekara ta 2000 da 19 inda yanzu aka yake wa'adi na biyu da ke karewa a 2029. Amma tun ya fara yunkurin sauya kundin tsarin mulki domin ci gaba da jan ragamar wannan kasa. A wannan juma'a dubban baki yan kasashen ketare na ci gaba da ficewa daga kasar Afirka ta Kudu sakamakon zanga-zangan kin jinin baki a kasar, inda da dama suka dumfari iyakar kasar da Zimbabwe bayan kimanin baki 35,000 galibi na Afirka sun koma kasashen su saboda abin da yake faruwa a kasar na karuwar nuna adawa da zaman baki musamman na Afirka da ba ake zargin basu da cikakkun takardu. A wannan juma'a sojojin Isra'ila sun kai hare-hare kan sansanonin kungiyar Hezbollah da ke cikin yankin kudancin Lebanon a matsayin martani kan hare-haren da suka fuskanta tun farko. Rundunar sojojin Isra'ila ta ce kimanin wurare 10 na kungiyar Hezbollah aka kai wannan hare-hare, inda yanzu aka fiye da mutane 4,300 suka gamu da ajalinsu a kasar ta Lebanon sakamakon hare-haren Isra'ila. Ƙarshen labaran kenan.
5: An gaida Suleiman Babayo da ya fassara kuma karanto labaran duniyar, wanda kuma da shine muke kammala shirin na wannan rana baki daya a madadin Suleiman Babayo da Musa Tijjani Ahmad da ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka bayyana dangane da rahotannin da muka gabatar muku a cikin shirin da Abdul Rahim Hassan ya tsara. Latifa Mustafa Jafar ke ta makwana lafiya. Allah shi ba mu alkhairin sa, amin sun amin, daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus.
7: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.